0: Tudo aqui. Vai, Biraclodá.
1: Matangda, lautong bom abisitagi, sering ama muktar si.
2: Aji sayang di mami paling ima ibira ko sabam cara ko mar paling ima nung si bi nang buay nang kuram jay paling na bin jage pato takwa lu jage paling pato ani mag min no balay ni do jaya takwa paraso paduk jage nung kuding ko chat chalaroy kangaw na lelaroy mikok thoma ngaw na ba paling na bin jage lo jale gi sayang
1: Matangda amuk, kaidim nong indagi, sayang amat amin nasi.
0: Jaga daba sing sigi na ming takpu ambi ibi ya pa sabam chanda kuma takpu ambi kodom deno aigi ambi kada ita na chalu kini tang duli ita daba iam dam aigi ambi kada deno he mitai pokpi na chai kridi wari da kana rubu tang taru gani hai bi u takpu ambi chung wa takpu ambi chung baro jaya shaya
1: matang da amuk moirang tem lintoy lembidagi isai amuk tarasi